Na simang yo somayo dapchong samal don ni gpa yo son metani gitrang kok na ha daum gbum from hook na na man gen yena hasbani tura da somay dokwa jimini kola chung ha tsana simang na hazung kambuji from kok na tangskai na

0: KYC update kana ne watat kepau ina man gi jagpaling rang ko khulien yari ara chau ge parang na do ga we onani ge tawa
1: singbo ya watat kepaling kala nal jo kepau wa ma aro yakko watat kepana ni bank no ni wa ma
0: KYC update kana thole ling watat kepau na smsakbo thole agans khel gepa khatharang ko bebera na be RBI agana ma sir abo aro mukrakbo
2: Ayo, ya mistirang de thona khraijo dalde okai chaman gino.
3: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa. Na adi chigapa chani rang khodi donthong na sanang jokpa.
2: Na jutong, na mai khomasia. Angi khusuk chana skarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana ska ko chusokot na man na nanga khona uijama.
3: Amba, na chapre timung jamano na chajoko de nangi be ni namgni na sangani nga ba. Mutum chigapa aro khari nang thot kapa chani rang ko watpo ha. Nangi be ni namgni na namma cha ani me shu samjak rang ko sa chabo ha.
2: Ya ko Commissionerate of Food Safety Meghala Shillong ni kata uya
4: Yara kasvani tura da somayas ni bajimini kolachi song a yesomayo don songmangata chena simana volume melody program o dang tang tang hindi film ni git rang kna tangen skang ba chena simana diwali film ni git ko kna tang ya wan kumasan gaba kitna hasin chehra e git oya

Nashimang Kumar Sanu aro sadana sargamdir gaba sadan ki bahumi ye film ni git ko khnanga ha da chunga nashimang na sirf tum ye film ni git ko khna tas kainga one udinarani gaba panchishur me gate hi ye git uskainga.

Nasi mari cha sama ni gapa cham ku film ni bin asaya y git ko kna swaha da un chana isma mangam film ni git ko kna tang ya wan kamal khan din gapa jolly llb film ni jude bolia ye git on skanga

Bon kami na sima. So nu ka karne ga ba mukpil ni git ko kna ha ari git pakistan sanga sima na bolu melody programo. Ding tang tang hindi film ni git rao kra tani somai ba bo ni ha. Da od ga zaman chet pa jio. Dili ni wala skak ba hindi ko bra. Chet ba ji mi chi bong a english ko bra ko ba dili station wala tani kra na megen. Chet ba ji mi ni kola chu shilon wala skak ba sagro sarama dhuni english ko bra ko jol jol sima kna na megen.

na simang celestian sang mani kirang ko na so na man ha da jol to na simang samarlian sang mani kirang ko na skana man gen ke trong inga ka sarama aro gisekrata kirang ko na so na man gen.

0: na simang samarlian sangani kita ko kena so na mana hari anu ne program ko tani somerang babona ha ya na kashwani tura somai da o chisa baji me kala chi ha ya so no kana simang me chukani program ko tani somayo singri sangmani meri bat bangni kata ko kena so na man gen
1: angni bimung singri em sangma are batta barini anga bersi supri githa ha rcha chis ko sochet kinni Juni gini achia, angni pore de class 7 san pore ya. Oe nokna dakne ha, tingni noktang sakchi sa donga nok bisarang aromandi noktang gemeko sakchi sa donga. Angni dinang gemekan pore nga. Anga noktang ko rukna akta dokan sa donga, aro dokan nang rukinga, aro panga bangja beto nang ko matni chai nga. Anga dokan dog de kalaman dokan dakne. Ini karang kere cha chagronga. Anga maiko barang chanchiati dongachim fulgia maiwa dakka dakka barangni dongachim dakka banga somai manja iko matna onda mukhang si dakthaina chanchinga a chokliti ongja banga bangi rangde chule ya khan nangko dakki mna ji dakki ba anching ya ji akki ba anching chuli na kata thangka phaisa rangne aro ji bustu rangko dakki ba anching kami ki ba aro chana kata matna kata aro anching Changi sangani cholang ko da mi chana nangaya chingdeji dakiba lakon mathela
0: Nasimang mi chkang ni program ko tani somoyo meri ba bangni kata o singri sangmani angani ko kna so na man ha dao jo jo na simang chuma krong thalan thalatani yani bidungo khatik angani ko kna so na man gen yanu bakura ga parangara Sri Deepak Sangma, Dr. Cruzis N. Sangma, aro Dr. Luminous G. Momonoa.
2: Dalo antangtangko aro samtangtangko rongtare rakhie namgiriko manani bidingo nasimang aganrikaniko khnang nagata mangen. Dalo ansambaksa Dr. Cruzis N. Sangma ganang arun baksana Luminous G. Momon ganang Yes, mini bako doctor na simangko ya programona rebemna agan kaniko takanina matela aro ya studio na simang sakani kontem jakswa skamba doctor nga na on dege sing chena de skinchim ya rongtal antala nira maya ya ko skamba tala chena na menchim
3: rongtal antala ni ko aganinga angano bakni ra ke ranaska ge sabara antala ni bein ko rongtal antale ra ani aro ge sabara antanang ni nok jamrang ko aro antanang ni kam ka chakram bia prang ba samtang tang ko rongtal antala ni ko aganaska aro ya Gini ko ke anting long thala thay rakhi gencim mo de antingi sa dengani rang anting na maya sabisirong gencim aru ko mai ke champion gencim yani gemen tengah dalu thalat na utas kenga.
2: Tahu ya long thala thala ni ko mengini nak kia kena ha? Unik mana skang apa ya antang tang ko long thale rakhi ni gemen nas gencim. Doctor Luminous G Momonoa ni gemen nak kis gencim maya doctor mai ke antang tang ko ra long thale rakhi gencim na yani gemen anse thalat tu jam gencim.
4: Antang tang ko long thale rakhiun skang apa? Antingi kusuk ba wagam rangko na merong thale akhina uko rong thal na gatta de wagam natna na phungo aro athamo mi chani jamanno changsa natna nang thaya aro ni natani jamande mamung ko chana nangja dege mengna toothbrush rangko ba jagni ba jabini ni se pon change khana nanga aro phangnan chia bostu rangko chao phangnan khushpna nanga aro bisa rangko ba phangnan rantha khana nanga khushpani ko je rakko de bajong chani rangko champeng na mangen aro waring rangko ba waringo phayo rangko ba champeng na mangen aro ya wajong chani ko manderang phangmang batan sabi singe chanchia ni ba altue ana nangja maina phangnan je bacterian wajong chatto go ba khatongi sabi sigo ba watna matna
2: o ya wagam na simsak chagen simode yara khatong na ba ya heart disease rangko ba watna gata manamo o ande yan
4: especially endocarditis phangnan be rangko ba auna nanga changsa auna nanga aro Barangko panggan sujungan nga, mayno barangko sujungi jab absan kon gan pilplo ode fungal infections skinny ba bni parirang kong naltua. Aro panggan jaksuye toilet ani jaman ba kapal ani jaman jaksuna nga. Aro ya jaksuani rangko ra school rangona kengkengan emphasize ka injo skill ayha bisarang na mayke jaksuna nga. Jeda kode pangbata sabisi rangko ya jaksuachi ba champing na matna. Jekai, kolera, typhoid, diarrhea raka barangko ba champing na matna. Bangwata maga parangan bisa diarrhea matna haude ba o katta haude wa bisa ko dangta pemeng na. Ngebut bisa ko memeng na. Diarrhea ko saat na matna kepen bisa ko limen jaksuye

0: bị sao không đó na
1: yani ki sangge mani ko dang thapem na jaksu gi ja kirimge chmodi wa sa ko mani ge boni chu ung riang na batama mo
2: sa sa sa sa ko boni patru ku katna gata matna mane jaksu gi ja ko ban bisa ko khia ri ko khia su bani ko dang thapa su sang ha ni ja mano sa ko ban bisa na mi chi san ne na menga mano jaksu gi ja mi chi rang ko thne ge chmodi wa ja konin patru kang na ta man gen ro mo ne ja man de nokta ngo saksa san de sa ta ko ni ba sa pani sa ka tham sang ani ong khat no ro
0: Negemun, wan kusmara tani mungsong batte mi esarang. Kusmara tung mi esarang bangbataan, apsan rejo chiba, apsan blechi ratna niko ranta kana kunga. Diba tige rakba ranta niko kana nang jamain. Ya ko tige rakani chiba HIV rangkoba patatna batna. Wa HIV tungupa mande wa kusmang ratang ode wa blechi apsan chilwa sakben mande ratang ode wa ban matnagata matgen. Arun baksana wa blood rangko bisong sterilize ka dode ba razor rangko sterilize ka jang ode fungal infection rangko ba matnal tua.
1: Ya ram ngaban mi asrangi ba sakbre diki personal razor ko ba khala yaro mo. Wo warang ara mo warang ba sterilize tikana na ngai ma.
0: Warang ba sterilize ka na ngai ma diki dongru kruk ka ode bacteria rang ban growth ok na matgen aro fungal rang bo nimen ukho ban sterilize te rong thale de rakhi mu nam batta. Arun baksana biri sada rungani rangba namgi chakappa pewa lunga warangkoba rungjao namma uku rungani chi lung cancer ba oral cancer bronchitis rangkoba matnal tuwa aro uni rungkappa nasan wara ongjawa andiba jean uni sepango dongeya ugkappa rangnaba sabisi rangko matnal tuwa uni men cigarette rangko rungani chi nakbar sabisi rangko patachana gata rungjao nambata
1: nani da shokanade cigarette rungi chakappa rangnaba ya rungkappa rangchi sepango dongge chimuna unabe fake onga mo
0: Nengemun ngan tushia ni ko ba pangan kanta chet takga parang de tushina nga diba chun ga parang de ina batte ba tushina nga tushia ni chi mande rang mamu jane chanchia ni ungjan diba tushia how de wan mental problem shango man jawa ba kisik ni ansia ni rang dongen kisik ni ansia ni ko man jang ode automatically nak ni physical health rang ba nam jau ni ngemun kisik ni ansia ma joka ni ko ba nam na gata ke chunga gata tushina nga Nengemun ngan pangan mande rang mongsong batte sungo dongga parang jakob ba juta rang ho ganna ni nga diba phangnam ganna na main hookworm infestation ko gelna gata ro je yo ba wa hookworm dong a ode ma de ka ni men u ko champeng na gata de ja khop khot kanu nam bata aro mongsong bate diabetes patient ba sugar patient na tha tha ni ja rang ko sumsak na nang bata main mishong de changsa mishong ni ja o phari wa ha de wa phari ara sugar dong a ni gam nam nal thu ja namna gata uningman bisong thanani ja rang kho namme simsakna na aro mongsong bate chi rungani o pangbata mande rangan filter kha haude jongsia ne chanchia aro chi rang ko bar terengja uningman filter kha baksa ba chi kur terengna na nga je da kode jongrang si gagen pangbata sabi chi rang ko ya chi tereng ni jani chi matna je khai typhoid diarrhea cholera da kaparang ko wa pangbata ya disease rang ko de chape na gata de chi terenga chi ba matna
1: acha jo doctor ma yakon tisa thaldapna skesim na ye hukom kwa gana ba mo yera japharara chungmodan jakob pasendal ganjagin chumode gutan appanya gana bare tiki japha bigalia mai pangatan apna ta mane me chungara ma mai mai kumksung ya
2: anga yani ge mon chisa talat naskinga hukwam japha ko ba antni phari rang thuna matarang nongge chumode ba hukwam ani khuskara bisong tke mong ban apna ta mana aro ba warang antni skin gitan napang na ta mana aro hukwam angara ro gupa jo umrang onga haida meters rang ma patna ba dunga hukwam angara antni be nga china ba hukwam sande ongja na ge carries ba roundworm ba what country kita takpa ba creamy jo ong wa de gedung tan tan antni okneng odong na man ga ban sni be en odong na man ga ba jo ong rang ara antung ni na pe mung na antni an chi rang ko salan ti rang na ta yan chi rang ko salan ti rang gen chmo de bi songara mangsa san ne rong ja bima bi pha wa ne ke bi sa jalug ru kat ke nok ara jalug ru kat de dang tan tan sa bi chi rang ko at na ta ma na har ba ja ma de antni an chi rang ko rang ye ma antung ko anemia ba an chi khumia ta ne ko at na ta ma na har anemia ong jo ko de antung ara belgri gno kam khana rang ba korai na rang ba nek nek ni rang ko man Wani gemensa antanang ko sumsak na manode jutarang ko gane mingna dongna manode sumsak na manode nambatan ko posa kana ya
1: na da siwa fukon ko kana bomo o tepon ko sanade giruwa ko
2: tepon ba dentang ko tepon mara tepon ra
1: tepon ko tanu ruwa mo
2: tepon ni na mate ro bata tepon de wakuni ba machuni ongna gata mana wak metem rango dongna gata mana ba machu be en rango dongna gata mana ya bostu rango be en rango name ki menne sunge cha ja ong en chmude an chini be en napna gata mana aro the pum daka barang de mitebri mitel dokrang ona kinkin roa uni man chini be en ngon khon ne dongna gata mana aro ba ya rang ban chini an chirang ko nga te man chungu bul kriat na gata mana
1: de ba doctor rango ya ko sunga gata sken chumbia Tasyo ina samtang tang ya mengenai rakyat kanamu rong tolat antala niko. Samtang tang ko rong tolat rakyat ni bidungo mai mai nam guni rang ko man gechim warang ko na athalato nam gechim
2: samta nam ko longtal antale rakhi ani nang an ge ganas kinga ya nantni dong chakram no koni abaching e antni kam ka chakram bi apram ba antna isol ni antna ngumen antni abri rang Chirang, Burungrang, Yagamakorong Talantali Rakyanyokma, Mena Antony, Mandirangi, Sumsa Kijani Aselon, Antony, Rong Talantali Rakijani Aselon, Antony Nostok, Ani Aselon, Antony Ya, Antony Kami Asel, Antony Tantang Sabisiko, Antangan, Rabapla, Aro Bangbatakan Songrang on Datamana, Paikanarong Kija, Aro Mosomatia. Jo orang ada antuni kiaunin antung stu aunin matpulangni kiaunin antungan ni baplinga. Unimen ya antuni kiauni rangko stu ani rangko antung sumsake galau mende nokni moyer rangko antung sumsake galgenchim mende antungarai bangga jo orang kon camping neta matgenchim aru antuni. Tadangona ya sabisi rangko abana kita. Altu atu atum. Aruba ya antung sumsak jagenchim mende antungni samtanda ko sumsak jagenchim mende antungni aani pollution ko ba matciatani ko chini matciatani ko antungni chani rangni matciatani ko. Aruba unai Dondis rambok nagata mangen aroba tantang wanake antini okni sabisirang khan chang nagata amma aro yesa chang tantang sasan de ngai chen diban chini kam kha ani rang ban chang nikani rang khan mangen aro antini khamai ani rang ban nikani khan mangen antang sal kola chi kam kana nangen chang ban sal kolgrikson kam kana man ha de antini kam kha ani mangeni thangka paisa ni rang ban geni kumi gen government no kam kha et chuda chang sasun smaya ang de antini asung na ba production ba mangeni rang kumiat gen wani gam antang antangan simsak nagata antang banu moila rang ho galeng My day galinga and cosm sacnatananga, and to no conyaranat gets with Antony, Michu Samza, Basongar Tanirango, Rongtan Antale Galani, Uamunsa, Arojangan, Amauna, Plampu Gentimo, Jacob Biodegradable Nagana, Wanakwanakwanting Akol to Imina, Salantinico, Gopig, along with Mapsan Akolon, Goptate, Bakia, Ataki, Mingoki, Bamachuki, Gamakorapsan, Gopig, Altate, and Gentimode, and Timbo, Jaganian is at Monday, Bukot Lang, or Assal, the Noctumaru, Antony, Giagamani, with the Kalagam and Gentim, and then Antina Apalo Galgentimode, Bernanica. Sabishilang ko matatayken di ba ang kopye batari galgen chumode ang tungo na sabishiko matawan di ba ang tungo na asal ko jamanok matulgen chum arujan sila ang awani chirang ba nitik samtang natayin chirang ko ba ang sokpit ba ako lang ko tuim na ako anong spatim na tari sa walang ko galangta ng atum wala ko lang takna ta nanggen aro mangsade ang tungo ni Jebasis tu ramramarang ba wala ba namja aro nige noksam noko lang ko tuwe ang mode aro bangas sabishilang jekay langs ni ba kasop ni sabishilang mo mangsade kata nanggen TV ya sabishilang ba Antony Jebasi ku sudapa irang onis fong nak tamat na aro baka mandirang kon neka jenselo sing aku neka baki arang kon neka Jebasi tu ayan ni ba wa mutchini de apal chini se ibatem ni ba Antony be ning ani de ong jatem uni ma antung nekarin Jebasi tu na nangja sing ani gemus tu na nangja ni ba antung batesa Antony tu ani ji tabi sirang ko sakto penna antang tang na ra bainga rong ko ma sina geta nanga aroba da sio personal hygiene on asamtan ko rong thala antale de akhyani aroba personal hygiene nang cha cha pa ya ni gemna antung da sina kana mana ha angale bang pata songon agan longa suni mandirang ko ba jenselo antang tang de pai Nau kikin, bapai kena rukin, sokari berukin, gen yang ba bangba tu sengon, bapai kena orang kik jawab, bate seno store rumang tak kesa dunia, bos tu orang kesa dunia, kiani pal, cakalja, aru ba antara ni apa lu sekiska, wanak orang kataka, aru ba besok berat antara ni bapai kena kikin, bisa ko apa lu kiat gen, bisa jangan bapai kena kik na cangkuk jawab orang ko apa lu kiat gen, ini dek kia korang mekanok kodalci, kuakimna, baci kik talanga kodu ija sokwa jebasik kuatai genok, sani ba nokcit langna badonga, sani ba nama dek ramcit langna badonga, nade wanak ko mantai genok, ba Nasung Jebasi Niki Galgin Timode, Atakrang de Mingurang de Yangagin, Aruba, Wako, Tantipe, Atakanga de Baha, Bisarang de Atakang Mingurang Kalanam Nika, Waranko Dang Tapiman, Zaman of Bisarang de Taksugijaba, Jak Tataya, Gimkun Tataya, Nodi Bisarang de Hanagatal Tuha, Waranga Silva, Aruba had an Asung Sungiman Abachi Angan, Abachi Kiashuba, the Kanga de Mukawa Zokode, Ringram Chion and Chirang de Ban Bagino, Arunode, Ring Sozokode, one Sabisiko Managino. Unimansan, Tini, and Okoni Abachi Antini. 시삼작 다리아니 아우북수아 미득 삼득 나타니 치랑 호갈라오니 자볼랑 호갈라오니 아르바 안트니 안트니 살란티오 안트니키아 수부아와 낙부랑과 숨삭기 갈라니오 외랑한 블롱엔 감찻뽕아 제바시 갈라이 인트무단 증문한 안탕탕한 안탕탕하나 사비시구라 아바잉아 웬이기면 사비시라 바뚜룩 나가다마나 아르다오르 안트니 나가다만겐 댕기우 피버랑 안트니 아송랑어 바뚜룩 킹하 댕기우 피버다 아르바 사 블롱조코데 안트니 금은 베엔니 박랑은 안치랑 왔나가다마나 아르바 옹조코데 강구랑은 용잉아 예 사비시라 아르바 예 옹조코데 플라가다닝아 만데시아는 속나가다마나 아르 삼랑 동자 산나가다 은이은 잠팽아네니와 농탈란탈레니 농아야 야로 야 강구 스페셜리 chicken gunia dengu dakpang ko dalat kepade anchni anchin party rango ba birthday mania bia ka da karang anchin plastic ni disposable cup rango chakhana namneka warang ko jebasi kala ta on ti ti chis khong ani rangon kangurang de chi chi gno aro non ni batruk ka ai gno anchin na sabisi rang ni man ya anchni boila gala ni wa kamak kon anchni sabisi rang ko champe na gata anchin nanga uni mus sakhi gal jaw de anchin na kamak sabisi an khango ji khon chin khna ja chim wa nak pa sabisi rang ma anchin na supai nga warang ko nikna gata ma ne aro banga sabisi rang nan champe Pengani san dongaya san nani itu sabisirang samrang dongjani kemen namat nak kita nengah ini kemen antan-antan ko sumsakaniyo aru samtan-antan ko sumsakaniyan kamsat patkepa aru daru dakna nanggepa kangde ongaya
1: Yesus menyebabku antan-antan ko aru samtan-antan ko rongtali rakhi amai nanggini ko manasim yang dipitingo nasima aganekani ko kena nak kita menah Yesus menyebabku doktor sakaniyan singa rongtalan-talani ramaya yaku bakni takia ganangha antang-tang korong thali rakhiyani, aru samtang-tang korong thali rakhiyani. Aru ya chien anchingara, ya anching antang-tang korong thali rakhiyen chumuri, samtang-tang korong thali rakhiyen chumuri, anchingara anching baljuki dunggen, aru sakabunangba anching baljuki dungnagdaman genyan ba yesumani bako anching knarik nagdaman aha. Yesumani bako doktor naisimang ya rong thalan thali dungani bidungo naisimang chingna talu thalatang aha, yanigaman naisimang sakanikon matela. Aru ya program kok natam suing ba sakantikuba matela.
3: Samtang tangko aran tangko rungtali rakhyani bidungo Sri Deepak Sangma, Dr. Cruzis and Sangma, aro Dr. Luminous Jui Momani agan gurkani ko na simang kena so na manaha daul jojo na simang rumbi aring aro unir ping ni gitko kena naman gen gitrong inga chik asongo aro mirang simdumdum yagirang ko kena naman gen

Yana kashwani tura somai da o chigni baji mech ko ha ya somene bukana simang sa son dal girang ko tani somayo sunday star song mani girang ko kna son man gen ki trong inga mani buchuma de aro ru pia bil sirang girang ko kna man gen.

Simang san destar sang mani gi tang kok nas wa man ha ta jo jo na simang antol sang mani gi tang kok nas khana man gen ye tra winga man jawa ro ang ka thung ko ye gi tang kok nas wa man gen.

na simang antol sang mani girang ko khna sona man har yanu ya program ko tani somerang babo na shiha dik dik sane jamano chi gni kola chi ba jo hono simang deli wala ka padang thang thang be party ba ro ko gni ba jina khna sona man gen play gni ba jo sane chi kobor gni chi wa ba jo tham ni kobor gni kola chi ba jo be party program ka tham ba jo hindi kobor aur ka tham ba jo english kobor ko khna na man gen yan akashwani tura

Yan akasbani thura sumoi dawa thamni dok paji minute khola chiu ha ya sumoi daw na simang ni khana ske bi ateng pa chasung tal ni gitrangko khna suna ma gen skhang pao chhana simang na balam sangmani git khoga matang ya git ne khatha bi chongara nge nga khangal ong e achiman juk aru ya git kho khna ske bi ateng prangara thura da ringrioni ibaston mara thera sangma silvia mara kobita momen aru wamangni gipan repeng rang wa

kangalong ya chimanjuk wan balam sang manigit kuna simang khna sunam na ha dao rakhan sang manigit ko khna sos khna man gen gitne katha bi chwa rong inga balgawachum aruya git ko khna nas ke bi ateng parangara thura balchakra oni sonothi sangma grevelin sangma lipa moment dipola marak aro malitha sangma wa

Nasibang, nasibang ni knanas ke bi ateng pagit rangkok nasunamat ni nga, da o chalang guira marak ni gitkok nasunamat gin. Git ni katha bi chongara unge nga, sungre ngon ang janggi, aru ya gitkok knanas ke bi ateng parangara chura rungruya da pune. Singbat marak, mini sangma, rina marak, sriti marak, aru monika marak unga.

Nasimang na simang ni knanas kibi ating pagi trangko knaso naman niya da obun kami Benedict sang mani git ko knaso naman gen git ni katabi chungara ong niya ojok ang katong ko aru ye git ko knanas kibi ating prangara tura sunan para songoni singbat sangma mati sangma Wilson marak pami sangma aru denmi marak wa

Yan Akasvani chura choki house programo dala thamuna simang mungsan hindi film ne gitrang mungsan hindi film ne gitrang khokna sonamat gen mungsan hindi film ne gitrang chingala simana kon hejo sapno mi aya film ne git khuga matanginga skhang pau chingala simang na Udit Narayan aru Anuradha Patwal ni ranggapa kon hejo sapno mi aya git khuga matanginga